0: programming for Toronto's Hungarian-speaking community can be heard every Sunday from 6 a.m. to 7 a.m. on AM 1430, CHKT, Fairchild Radio.
1: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
0: Now, the Filipino program on AM 1430, CHKT, Fairchild Radio.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: All right, mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11:12. At kayo pa rin po ay nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ngayon po ay Sunday, mga kaibigan. Huwag po natin kalimutang magsimba. Ngayon po ay araw ng ating pagsimba. At siyempre kailangan nating magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat-lahat ng binibigay sa atin. At sa lahat-lahat po ng ating pagpapala na parati pong sa araw-araw na ginawa niya, dapat po tayo po ay nagpapasalamat. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala po tayong lahat dito. At mga kaibigan, ang ating, bago natin umpisahan ang ating programa, mangyari lang nating basahin ang ating salita hango sa Biblia. Ito po yung galing sa Isaiah 30:18-19. So, Kapitulo 30, versikulo 18 hanggang 19. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at magkaroon ng kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. So yan po ang ating salita hango sa Biblia. From Isaiah 30, verse 18-19. At kayo pa rin po yung nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ito pa rin po si Juan Manila. Kung gusto nyo pong tumawag sa amin dito, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Mamaya po ay mag-a-announce tayo ng mga public service announcement. And of course, tayo po'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mahal na tagapagtangkilik at mahal na tagapakinig. So yan, sa nakikita nyo po, yan po ang ating mga sponsors. Kami po'y nagpapasalamat sa kanila na sila po ay tumatangkilik at sumusuporta sa mga Pilipinong proyekto katulad ng Rolimi, Country Hills, at South Point, Charles Glen, ABM College, Pacifica Restaurant, ABHI, Greatway Financial, Ace Career College, Salad Master, Pathways Dental Clinic, Buffet Yangtze, at ang Greatway Financial ni Alice Cabagan, ang ating MTG Healthcare, Mortgage by Cathy, UMAC, Forex Cargo, Forjans Logistics, Alma Armada, Jay Sunrise Grill, at saka si Amarco Dail, ang ating Kia Straight Line, Raptors, Mera Diego Law Firm, Race Immigration, Estilo Pilipino, at ang Pinas Brothers. So maraming salamat.
5: Ano ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glen Toyota. Handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
6: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
7: It's time to Toyota. Zero down in new payment.

0: I'm Trevor. You're listening to my Lolo from Manila. Yeah. Afraid you'll be noy.
1: Right. Narito na po ang ating weather, weather.
2: Weather, weather, weather.
1: Right now, we're sitting at 12 degrees Celsius and it's cloudy. Today, we will have a 90% chance of rains sa pinakamataas na temperaturang 15 degrees Celsius. And Monday po, 100% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 15 degrees Celsius. Sa Tuesday po ay 70% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 20 degrees Celsius. Ang Wednesday natin, 24 degrees Celsius, cloudy, magiging maaraw pa rin po. At Thursday naman, magandang gabi Calgary. Dito po yan ha, sa ating Radio Pinoy. Thursday, 50% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 17 degrees Celsius. Ang Friday po natin ay 13 degrees Celsius, 50% chance of rain. And then Saturday din po ay 55% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 12 degrees Celsius. Ang Sunday natin, magiging maaraw, ang pinakamataas na temperatura ay 16 degrees Celsius at ang pinakamababa po ay 4 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang syudad ng Calgary. Pakinggan natin ang buksan mo.

0: kang iba.
1: Alright, yan po ang buksan mo, papasukin ako. At balik po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 30 minutes after 11 a.m. At live na po tayo, mga kaibigan, dito sa ating Radio Pinoy, Pinoy TV, Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. Facebook page po yan. Tapos YouTube channel, Pinoy TV Calgary YouTube channel. Ang ating TikTok channel naman ay Radio Pinoy TV TikTok channel at saka Pinoy TV Special Facebook page. Yan ang ating mga ano, yan ang ating mga platforms na pwede pong mapanood ang ating Radio Pinoy. Ang Radio Pinoy po ay 20 years na nagsisilbi sa ating Filipino-Canadian communities. At kami po ay natutuwa dahil sa ngayon po ay naririto na tayo sa ating papuntang 21 na, no? Papuntang 21st year na po tayo. At nagsisilbi tayo sa Filipino community at kami po ay nagpapasalamat sa lahat. Sa lahat-lahat ng tumutulong po sa amin. Every week yan, every week. At narito na ang ating maiinit at mga nagbabagang balita dito po sa Pilipinas. Ang sabi, BP Sara, inginuso ng DDS at prinsipyo ng double jeopardy di angkop sa kaso ni BP Sara. Prinsipyo ng double jeopardy di angkop sa kaso ni BP Sara. At sabi naman ni Win Gatchalian, BP, arrest, walang effect sa impeachment trial. Impeachment court, di maaaring maghatol pag may TRO. Ebidensya sa tagumyaman ni Sara hawak ng prosecutor. Romualdez, maging patas. At infrastructure master plan versus unfinished substandards project isinusulong. At habagat, magpapaulan sa Luzon at Visayas. Bam Aquino, pinuri ang Pinoy karaktekas ng magpakitang gilas sa 3rd Asian Karate Youth Championship sa China. BP, Sara, nagpiansa. Yan po ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 11:35. At meron po ta...
2: You're listening to Juan Lanita on Radio Pinoy 94.7 FM. Our radio

0: tumatawag sa atin. May tumatawag sa atin. Okay. So, tingnan muna natin ang tumatawag. Ay, nawala! Nawala siya, mga kaibigan. Pero ito muna, ang isa sa ating mga mahal na tagapagtangkilik, ang Siang Properties.
1: Mga kababayan, back in the Philippines with Siang Properties. Premium residences, trusted quality, and opportunities for investment, future home, or retirement. Don't just dream of coming home. Invest in your future today. For more information, call Rio Rayo, Siang Properties International Sales Group, 587-500-9302.
0: All right, maraming salamat sa ating ano, sa ating sponsor na Siang Properties. Kung natatandaan niyo po, siya po ay isa sa ating ano, sa ating guest na, no? Naging guest po siya noong nakaraang linggo. I think that was last week. Hindi ko na lang matandaan. Sorry ha. Pero kasi ang daming nag-guest dito, 'di ba? Maraming nag-guest. Ngayon, may tumatawag sa atin kanina. Pwede po kayong tumawag 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947 at pwede din po kayo mag-comment sa amin dito. Right now, we're live dito sa ating Radio Pinoy Calgary FB page and sa ating YouTube channel at sa ating TikTok channel at Pinoy TV Special. Meron po tayong ano eh, meron po tayong palaro, no? May palaro tayo for $25. Email transfer po ito. Hindi natin kailangan magkita-kita pero kailangan lang natin makausap. Yung tatawag, kailangan para makita eh, di ba? So in that case, pagka nakita tayo, pagka narinig pala, pag narinig tayo, okay. So meron tayong proof, ano? May proof tayo na siya po ang nanalo. Kasi mahirap yung walang proof. Kaya kailangan tumawag po kayo. Hindi nyo kailangan magpakilala. Pag nanalo na kayo, tsaka kayo magpakilala. Alright. Happy, blessed Sunday everyone. Sabi ni, ano, ni Roniel, ni Caroniel. At maraming salamat kay Caroniel for supporting Radio Pinoy. At meron tayong kakausapin for Happy Blessed Sunday everyone. Radio Pinoy Calgary 94.7, mabuhay and shalom. So sa tulong ni sa recommendation ni Caroniel, meron tayong mga kakausap na siya po ay kukuha ng ating programa sa Magandang Gabi Calgary o kaya sa ano, sa Friday prime time. So hintayin lang po natin yung ating ano, i-update namin kayo siyempre para alam nyo kung ano yung mga nangyayari dito sa Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Now, ang ating katanungan, o punta muna tayo sa ano, sa FYI science, sa science muna tayo, sa ating tinatawag na kalusugan mo, 'di ba? Kailangan natin 'yan. Tips para sa kalusugan mo. At ito po ay galing sa, siyempre sa doktor, di ba? Sa mga doktor. Hindi po sa akin galing to. Pero sa mga doktor na pwedeng magpayo. Pero yung doktor nyo, hindi natin pwedeng, ano, hindi natin pwedeng baguhin yung kanilang, ano, yung kanilang tinatawag na advices para sa inyo. Hindi po. Ito po eh, pag-ano lang namin. Pag, anong tawag dito, pag si-share lang ng tinatawag na, kasi maganda eh, maganda pag mayroong ano, maganda pag mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa kalusugan. Kasi ang kalusugan natin, mga kapatid, ay napaka-importante, di ba? Alam niyo naman yan eh. Kung potassium ay mababa, kailangang uminom ng tableta, brown rice at wheat bread para sa diabetes. Lunas sa ulcer at sakit ng tiyan. Ito, maganda to. O kaya naman, mag-almusal na po. At yung almusal ito, dati itong pinagtatalunan eh. Sabi nila, kaya daw may almusal. Dahil nung unang panahon, wala namang almusal. Kaya lang daw nagka-almusal ay dahil sa mga kumpanya na ang produkto ay pang pwedeng sa umpisa makain o kaya sa kahit wala pang kinakain pwede nang kainin,

So sa almusal po yun, yung mga produkto na sinasabi nila na kaya nagkaroon ng almusal, yung mga pang-umaga, yung tinatawag nating mga pang-umagang almusal, di po ba? So ito, yung ano na lang, lunas sa ulcer at sakit ng tiyan, lunas sa premenstrual syndrome, at sardinas, super ang sustansya. Ba, okay ito ah. Or, lemon water at calamansi water para sa iyo. Sige, tingnan natin tong lemon water at calamansi para sa atin. Now, ito po yung katanungan habang naghihintay tayo ng ating, ayan, habang naghihintay tayo, ito ang katanungan. Pwede po kayong tumawag sa akin. Huwag po kayong mahiya. Ito eh, laro lang naman to. Sali kayo sa ating palaro. Ang ating question for $25, pero mamaya pa to ha, mamaya pa, siguro after 12 o'clock, doon kayo sasagot, pero pag-isipan nyo na. Sabi po dito, 159 million daw na Amerikano ay umiinom nito araw-araw. Ba, mabigat yun, araw-araw eh. So number one, A, ito daw po ay kape, ito po ba ay kape? Pangalawa, ito po, B, ito po ba ay energy drink? C, ito po ba ay tea? 4, none of the above. So yan po ang pagpilian nyo ha. 159 million na Amerikano ay umiinom nito araw-araw. Kape, A, B, energy drink, C, tea, or none of the above. So yan po ang inyong pagpipilian. Tawag lang po kayo sa 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Ito na, ang lemon water at calamansi water para sa iyo. Ito po ay para sa inyong kalusugan. Ang tinatawag na lemon water, una, at calamansi ay mayaman sa vitamin C at fiber na maganda sa balat, mata at puso. Isang antioxidant ang vitamin C na nagbibigay proteksyon sa selula at posible na makatulong din sa sipon, lagnat at problema sa gilagid. Ikalawa, ang mga citrus fruits tulad ng lemon, dalandan, orange at calamansi ay mayaman sa vitamin C na kailangan para maabsorb ng katawan ang iron at hindi maging anemic. Ba, nagiging anemic pala. Hindi tiyak. Hindi pa tiyak, pero baka makakatulong sa pagpapabayat ang lemon dahil binabawasan ito ang gana ng ang ganang kumain. Kapag uminom ka ng lemon water ay mas mabubusog ka. Kaya konti na lang ang makakain mo. Dahil umiinom ka ng mas maraming tubig, makakatulong ito para hindi ma-dehydrate ang at kumulubot ang balat. Totoo 'yan. Sabi ng lolo ko 'yan. Makaiwas din sa pagbuo ng bato sa bato. Kaya ang ano, alam nyo, ang tubig ay talagang very ano yan, very mysterious. Lahat magagamot, ha? Ang tubig, ang H2O. Mag-ingat lang dahil kapag matapang ang pagkakagawa ng lemon water, pwedeng makasama sa may ulcer at makasira ng ngipin. At ika-ani, may subukan ng ganitong timpla kasi maano eh, di ba? Matapang din ang, hindi mo nga, ang calamansi dito, hindi calamansi, lemon. Ang lemon dito, hindi mo pwedeng lulunin yun na walang kasamang tubig o kaya walang kasamang, hindi mo pwedeng sawsawa, masyado maasin, di ba? Kaya wag mong anuhin. Wag yung pagkakagawa, kailangan wag masyadong matapang. Lalo na kung painumin nyo rin mga bata. Subukan ng ganitong timpla, ihalo ang isang lemon, isang litrong na tubig. Tamang-tama ito. Yan po ang ating, yan ang ating ano, yan ang ating tips para sa kalusugan mo dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So pakinggan naman natin ang ating nako, 11:45 na. 11:40 na pala. 11

0: Lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin, at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, naglilingkod.
2: Alright, balik tayo mga kaibigan dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 12:56 na.

0: ang oras natin, 56 minutes after 11 a.m. Ba't ayaw? Parang umayaw ah. Ito.
1: Ako ba? Angelo Garcia po ng Straight Line Kia. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Mamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghaharap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina? Tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.